yene oman ayatu ni diense Panama ya ne ebo duba ko nansa na ne group L yene England Croatia